0: papa ahwɛ wo ɛti wo so wo man wo papa wa onyankopɔn wo ɛdi a papa so sɛ wo papa ɔnhwɛ wo papa bi asi na ayɛ ma ntɛ onyankopɔn ne hyɛ wo sa no onyankopɔn no wo asi na wo papa ɛ onyankopɔn no ɛna ne wo papa no ɛdi ɛdi onni ma ne sɔ na ɔdo ba wie ɛdi fɛ bia ɛyɛ ɔhyɛ sɛ sɛ wo yɛ no ɔhwɛ wo na owura ati
1: eye no ye pi
0: so eye no ya
1: na o de ni ma ho ehia fo se
0: e no ba sa kwa no se
1: ngwe so
0: so kwa da fi kofim tamo no so betua tamo
1: na se mu bi na kuma mu
0: na mu ya
1: fi na kuma a twa mfire no
0: a ni nua mfom so anche no a
1: me so ja so beye no
0: o nyankopon so sa no beye ba mfire wa a fa de anche no wa mfire wa kuma a fa wa che no wo safo de anche no wo safo ma me de anche ba ku fu leader e ba de be wa mfire kuma ba o ma pa firi wa ko wa fa ko anche wo ta na wo sa na wo su su je be mi se bo de fa fere ti ni ba be o mo se bi ti fie ba ko mu ni enkan akwa ti se sda ni ni pentecost ni awale no ba ko ko asole na ba ko kwai ko ko mpa ko ko de su enche o mu nhia o fie ho da isa ka urade
1: amen
0: abonu sese akwakwa entikuri eni owa ye ba niti babu ti chapter 2 chapter
1: 11 182
0: ah omo tisu
1: yo kaso ohanu no tan ni nuano
0: no tan ni nuano
1: da so sumo
0: tabu ye kaso nuia o wadi chenu ah chapter 2 chapter
1: 11 182 ah
0: omo tisu
1: yo kaso ohanu no tan ni nuano
0: no tan ni nuano
1: da so sumo tabu
0: ye kaso nuia o wadi chenu what
1: ohanu
0: yo kaso mu no tan ni nuano
1: da so sumo jise se
0: o da so sumo beduru
1: do na ti hanu
0: do na ti mu
1: da su dudu abila ni ni mu
0: na su sente dudu abia nya de
1: eni ni mu
0: eni ni mu eti obi a odo ni mpa no won fa ni mpa bo ni nhye ni mu
1: do tan ni nuano eti sumo
0: shake urade
1: amen
0: ariti na first Thessalonica chapter 5 verse 15 First Thessalonians chapter 5 verse 15 Bible
1: mon hwe no bia fa obi bone antu obi bone ka
0: ya yo mon hwe obi amfa obi bone
1: antu obi bone ka
0: bo sam kase ma Bible no wo se mon hwe no obi amfa obi bone antu obi bone ka eti Proverbs chapter 20 verse 6 22 me bu se betra dio no ni ma dio no mie no
1: enka se
0: o se enka se
1: me se bone anan mu
0: me se bone anan mu
1: twen urade
0: twen urade
1: ba bua wo
0: on enkase mehye bone anamu twen awurade
1: no beboa
0: ena na okwa yie na onim sho beba ntem na ka wa ma ntem beduru fie sabre nkwalei efiofo ahwe ma nkwalei obi ani di na bi da we de koma da de ya ayro hokura na okwa chire no ehwa na gbo otirimpo se e bi afu ne papa disanga mentimi amanke kom be ku nkwalei na de atu otirima mfia miensani ti danu ansuo muna ya amanfo ahata omo na ofio hu se muna eje na opake o manyina na mukoshe ho edem bodi eje na oloku na amanfo ejiti amanfo osumie ni amanfo ofom na first gate no di we ni betem yakopon na etua moka musi buti ha muni adwem pa na mutivia sababu ne katra obi bone antie obi bone ka eti Proverbs chapter 24 verse 29 o kan sai
1: 24 verse 29
0: o si sai
1: enka se
0: o si enka se
1: se o ye me no
0: se de o ye me no
1: sa na me ye no
0: ena no bu ko bon bo sha wa nyama o so a o si me so me o si enka se ye me no me so

ayɛ ne yɛfunu a emu atwe onyapon a bibi atozia ma yaris pori akwelu due ejuma sana ayɛ dinami wɔ sesabre awu wate me se unia no abena se me se oyire na tena no ah ba standede bro mama sa tres emre bina ya tuchamo any frof

ba we ya mobo David ba na yesu bi sa won se mo ji di sa metu mi aye we hi amu bua ne se ani owure ya jidi o se wo betu mi aye na yesu tini ne sa o de kan mo ni chira won se ha sani amu ji di atia no mo ji di anyi mo nkwa anya sa ma mo Messiah, no, who not dear? I'm no more. Hey, I'm the answer,

0: Trump. Why was so tin ye obi di obi yire chi ye ka chekere wan pese odi be ye juma. Mi pe kwotase ne ba ko a chere se ukoye oba ho ade a. Jesa wo de kwa so dem ko bon kwa sia kan ye wedding and sana yakopo aje atum. Mi pe kwotase ne ba ko a chere se sofo etubi jira na ene eja to be di obi bam e ma wale e bra ena ne eja enim ho ahwe. Mi se se mi nyasa quotation we pe mi number 0243 325517 unya quotation ba kokora de mamia meja preaching mi tro challenge bible scholars nina Matthew 19 wase say
1: wase awareja ye hu asembisa
0: awareja jaye hu asembisa
1: na falasifo ne banenche beso
0: ana falasifo me so ne hweye
1: se obi wo hu kwan se
0: obi wo hu kwan se
1: asembia nti
0: asembia lanti
1: oja
0: na yira na
1: obase won se
0: ana obase won se
1: monkey kan ne se
0: monkey kan se
1: efipitiasia
0: no
1: oba oba ne beema
0: no oba oba ne beema no
1: Obele manu oba na obo won.
0: Obele manu oba na obo won.
1: Na o kan se.
0: Na o kan se.
1: Yenti no nipa beja na ja.
0: Yenti no nipa beja na ja.
1: Ni na ho.
0: Ene ni na.
1: But no ko fam na yire.
0: No den ho akwa dia de. Akwa fam na yire. Etu hwa. Ena na ye ja wale a. Oba na okunu wale a. Na ya nti awale bia ewa busua fie no. O hwa. Enta enta nyina.
1: Sa.
0: Tokwa ntokwa bempa. Because o se ena na ye ja no. Se mu wale a. Mu firi wo mu. Na makopɛ mo hu baabi atena.
1: Sa.
0: Ti ablante a wote wase wo fie ma ne nya wo de propɛ. Na kopɛ baabi patena.
1: Sa.
0: Na unia no ma no begu awade no.
1: Yes.
0: Ka emi ma me pa.
1: Amen.
0: Me nua ba wo du kuna kɔtena busua fie. Bɔ pɔ foforɔ. Hallelujah.
1: De bi confusion.
0: Na confusion baba ɛhɔ. Wose na ne agya mo ka mo hu bɔ mu a. Monkɔ ɛna ne agya ɛka mo bɔ mu wie a. Monte mo ho firi wo mu na monkɔpɛ baabi ntena.
1: Sa.
0: Monkɔ ba mo sesɛ. Makokura na moba puto na moba dia ewa urade nsam.
1: Sa.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: To aswai.
1: Wasi yenti onipa beja na jane na ho.
0: Onipa beja na jane ne na.
1: Wo nokofa na
0: yire. Wo ko bata na yire.
1: Onyina koye honam kro.
0: Na onyina koye honam baako.
1: Dina wona so nya ba nu bi.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ena ne eja ade moma awade awia moya honam baako. Awalefo mo nya honam ntia abrakya ya ma yire fa ufun kakra. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ababa wa ya ma okunu fa ufun kakra. Adwum bɔne tie na oba na okuru obi ntumi mfa de yonko fun
1: da bi
0: cheke urade din da
1: amen
0: adwum bɔne ti oba na okuru obi ntumi mfa de yonko fun wo so mbɛ no ba ye ho namba ko ablati a wo bo yire ma urade nkasa nkyrɛw hallelujah
1: amen
0: sɛ de wutumi mmu ni padua no sɛ de urade so kasa kyrɛw urade wo fa ye bɔne tie no nsiesie yen
1: amen
0: ye ya ya fu ma urade wo ye mabɔ hallelujah
1: amen
0: fiti sable ye sɛ kyrɛ ya dwen awade eh awade mo se enye problem o na su nipa ne ewo mu no oba adwene nye be ma adwene nye hallelujah
1: amen
0: ade se ya awade pa titre kan ho ya bufuo hallelujah
1: amen
0: awade oba so hu so be ukunu kwo soro a na waba fom hallelujah
1: amen
0: ukunu ba fom a na wo so ade ade wa kwo soro na se ko ye negative plus negative a na peja wom hallelujah
1: amen
0: na bible say wale sayefo begina demwom to aswai
1: enti dio yakopon di akabomu no
0: enti dio yakopon di abomu no
1: hwe na nipa bi antitim
0: hwe na nipa bi anyade en
1: antitimu
0: ene hwe say na ne eja etiti awadiem
1: awo enti
0: ukunu nam nimso wo sika wo sha ona hwe yesu wanam kra na opriti priti ukunu sa minim sha adwuma ne kra ya ne dio sha yesu ona na oh adwuma mu a yesu masuma no ukuru sa private care ya obe wari ode ba yi sha anya ne dia o akosia betimi abema we pa de na se wakura de ode kofa ye bo anka ye boga papa bi sori ya no de ka ba besia waja abema we ye tri dia kwa kofa kwa we bible say di onyankopon akam bom no se ye hia o se ya ho kire o ema nipa biela o ye ohino o ye president o o ye sofwo wo na bible no wa wi ni nyina gu tri mu a bible say ema obi ala anya dia de entitim to aswai
1: ose
0: ah
1: okache anu se
0: ana okache anu
1: se enje mose mai kwase nye enya awade
0: enje mose si mai kwanhye yenya awade
1: ose won se
0: ana ose won se
1: makumade nti
0: makumade nti
1: ana mose mam kwanse
0: enje mose si ka hye
1: monya moyire no
0: ko jai wo yire
1: nefimfitiasie no
0: nefimfitiasie
1: na kente sa
0: in the beginning genesis 2 no wo ka adam ne yifu bom no awade adwem no na kente sa o
1: sa
0: hallelujah
1: amen
0: to aswai
1: enje mose mo se
0: enje mose mo
1: se nya ajama mo nti
0: wo yira nkobɔ adwama wo kura nkobɔ adwama
1: na se wo jaa no a
0: se wo jaa na
1: na wo ma ona sa awade
0: awade ayɛ adwaman ɛne owuo yɛ bɛba ho hallelujah se wo yira nkobɔ adwama wo tim jaa no wo kura nkobɔ adwama wo tim jaa no but opa wutimi fa wade hallelujah utime opa utime yade ade efa wade because o si yan fa yan fom so nche se de ejo wo soro no se de ade ade che na mo de che no san koye bia odia utimi ja no hallelujah
1: amen
0: because o si mo ni adwamanfo ani afra
1: sa
0: ani aware se yefo hallelujah
1: amen
0: no bia o ye adwamanfo wo mumu ne de munye ne ntwe mo ne ni di se de parpo babo se mo ne ne mo eto ye continuous obi aye ni tata so na so di woni hu ne ba ko mi erum ye sa o so ji no afri wa blabom ade ama kwan ma wa de jaye ba ye adwaman ana Roman 7 no so to aso wa hama me ana wo ko Roman 7:2 ne so a owuo ade so tum tete a wade yem ye nkan ho ti wa so wa heha Roman 7:2 no o so ba wo so okuna se ye de ne kru mra ade ade a chechere no eti so okuru no wu a otum wale na se ne kru wale ne kru wu di a onye de ade na so fa de kuno ti a aya ware sha yefo na bible so ware sha yefo so beja won chefa e wo jata die num to aso
1: o se aha e ti mi se so nyaja won monti
0: anya jama monti
1: no bi ja na yira
0: no bi ja na yira
1: ware fofura
0: no ware fofura
1: ma sa wade
0: hallelujah me yiru nko anya me de me ja no wa sha wade
1: ne papa
0: o se me yiru mu me hallelujah
1: amen
0: me ja no wa sha wade me kru num wi wa ja no wa sha wade e tu na ko wade o so to bo ase bo mpa ye na ma woni te ho na opre na okofa de yemfa na duru baabi na se wuntimi na se wanko bo jaman wanwu na se wonno me sa kwan ne su jaina bible se waya wale se yefo na obi ala obe wale de tuaso tuaso tuaso
1: efefo ne se ne se
0: na suafo ne se ne se
1: sa na onipa na yirentam tia dia
0: na suafo se e urade se sa na onipa na yirentam tia
1: na anya se wale
0: ene e urade ene na chese nse se ye wale aha
1: ka che won se
0: na ka chere won se
1: enye ni pa nya na betime agi we
0: enye ni pa nyina na betime agi
1: di won na wodi ama won
0: ande won mo mo di ama won
1: na itutufo bu ho a
0: na itutufo bu ho a
1: wo won se
0: ni pa bu ho a ye bone se onu de oba wi aso ma wale bi ne paul na wa wo ti akono wo mu de ese se wale
1: o wale ye
0: ka emi ma me pa
1: amen
0: ye wo bu ho de oba kura betime agi ne nche mfie du kura onye oba no hwe oba bu ho de bema bi beto ne nche mfie nu modumi eh eh onfa ho obebu ho na manani kura ne bema so
1: sa
0: bible say ono say nipa ne de eni tutufu obu wa urade na de ama won say won mo de amu nante sa me yanwale na wa wote nka say sesa wale de
1: so wale
0: o so wale to aso e
1: o se eni tutufu obi su ho no ma
0: nipa bi su ho a
1: o so eni ntino aye won sa
0: obu ho a o so ono heaven nti won pe say bema bia be ha no
1: sa
0: heaven nti won pe so ba bia be de ade ebi no port to aso
1: because the obetima ji we no
0: enti wa obetima age no enye nhye
1: ne by force
0: on for show hallelujah opa no wa wale on penso a menwale e wa urade nhyem nemom sewo ye wa dwe so wale na ko buruburu jamai dia e urade no obedi no nyonyonyonyonyo chaka urade din da enti no bia kwa to ama ho say untumi sha ho so nti ye dia de
1: wale
0: wale hallelujah Fanatin no mami verse 19 what kind of
1: verse 19
0: aha
1: diwoja ne unani
0: verse 19 no
1: ah
0: aho sa lo ka verse 19 ye diwoja ne unani to aso
1: sa wase diwoja ne unani
0: aha
1: abrante ne ka che no se
0: na abrante ne ka che
1: be di anya so
0: me di anya
1: so di na ka
0: bi di na ka bi o
1: yesu ne se
0: yesu se ne
1: so pa so kon kwa mu a
0: pa so kon kwa mu
1: koto de awo
0: koto de awo
1: fa ma ahiafo no
0: koto de awo nyina be ma ahiafo hallelujah
1: amen
0: ha check out radidin
1: amen
0: at the first Corinthians 6:9
1: First Corinthians 6:9.
0: Chapter 6, verse 9.
1: Na wunim sa wana won tren no.
0: Bible say, wunim sa omo omo tren no.
1: Enko Yakobo ahindi mu.
0: Enko Yakobo nche yana.
1: Ma wona dawo.
0: Na ma wona dawo.
1: Ajamamfo.
0: Ajamamfo.
1: Abosonsonfo.
0: Abosonsonfo.
1: Awade sayefo.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Let us hear ka omo omo suma bosuma, awade sayefo ka ho.
1: Yes.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Book of Colossians 3 na verse 5 for be catch no. Ana Colossians 5 verse 3 no so be catch no. Si ya ka abosonsonfo a. Omo ja omo jere nam no omo ja kru no. Omo nyina ya abosonsonfo ti se kwa kufiri no. Ati se ayi antoano adwamanfo nyina ati se saa mlepem no ye be preacher for adwamanmo ho we de nya adwamanmo ho asem aware se ye ho asem ne ye ka
1: saa
0: wo se omo amanti nya yakopan mie no hanom
1: adwamanfo
0: adwamanfo aware se ye fo
1: saa
0: wo yire won pra wo kru won pra me yire nkwan nya me yire suba nya me kru num wi me num sa wo ye basabasa nkwa so nti me gano bible se wo ko first corinthians 7 no oso so ko wale na se onimpo no onyini a Bible say nya no
1: sa
0: no ono no ntia sia se uno uko asole oru susum bosum ji ono no bakwa Bible say ne de mane nko ka emi ma me pa
1: amen
0: na wo onwate se de be ya wo me ya wale sayani
1: sa
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: The Bible says, "Obi oba wale de ye ja no no." Ono so ade ade. Obi ja de yire, na so so kofa.
1: Osa wale ye.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Abla ba ma no anase wo ba no ko wale ya. Wo ya wale se yefo.
1: Sa.
0: So obi ja ne yire, na ko wale foforo de a. Asa. Oba no a e free. Ade otumi wale. Ba ma so sa. O ja ne yire, na ko wale foforo a. Oba no tum. Nemom, so mum ye no no we wale we wale. Na so ko wale a oba oni ni kru ntama tete na o mu kuso mo ka sam no na ko fa ba bo so e di ade
1: wase awade
0: wase ya wade.

0: 2:21-22 no. Revelation chapter 2:21-22. E kai ho. Na fi ato adwuma die ne so.
1: O se,
0: shake urade din. Ba sai.
1: Na mama na be.
0: Popo sai.
1: Na jama mo
0: firu adwama mo.
1: Na so ansa kira.
0: Hwe.
1: Hallelujah.
0: Ewo no, be di wo so judgment day. No wa hwe won e ya ware sey for ne adwama mfo. Hallelujah.
1: Amen.
0: E die tie urade. On pesa ware jaye beba, e ma frani tie o. Because adani eja no awurade de nkwala na mamu no mu na wo se mu titi akra na akra be ye obesuro awurade. Hallelujah.
1: Amen.
0: Etu ko Proverbs 22 verse 6 de ntira awurade mpawa le jaye no. Proverbs chapter 22 verse 6 mebusha
1: chabafo ne kwa mfaso
0: etu wo se enani eja no mu no mu nkira bofra kwa ya onye dia na ware se ye ba mu mu be da akra kwa na kwa
1: dabi
0: etu hwe nkwala aye stubborn nyina. Our giant man kwala ye stubborn,
1: sir.
0: And kwala street children sa begin every our giant,
1: sir.
0: Papa and mama ni giant da da da da.
1: No,
0: kwani. Mama so wo subi wo yemu ayen kwasi asu.
1: So giant me dia.
0: Wano aba ni giant.
1: And kwala so ene me hwe.
0: Yakopon be show rough. Hallelujah.
1: Amen.
0: Aba ni giant wa manem kwani ba bi. Kwala ni yewu dia.
1: Yewu dia.
0: Urade be shira wo papa sa brandie. Wo yira gia wo na okọ, na wa fa wo mana wo hwe won. Shanka o papa apa.
1: Amen.
0: Wose chirabo fra kwa ya wonfa so.
1: Na so onyini a.
0: Onyini a.
1: Wonfire ho.
0: Ene abatan ene batan bo ho a obehu ne ba. Osori na onum no oba obeba na nkwala ni nyina da.
1: Sa.
0: Ye ne tam ye de shankwala. Mankwala ye stubborn.
1: Sa.
0: Shanka urade din.
1: Amen.
0: Pate eti oba ene bema chirabo fra kwa wonfa so.
1: Na so onyini a.
0: Onyini a.
1: Wonfire ho.
0: Ene o Kristo hwe. Okay, first Peter nma chapter 3 verse 1 to 6 ne ye fan kwala le bi enma to aso
1: sa Peter u medical ne yensa o se oyire no mo bra pa
0: bible se eyire no mo bra pa
1: na sala na mo oyire no
0: sa na no mo oyire no
1: mo mla mo asema mo
0: ala hallelujah
1: amen
0: awurade mpa ware se to se eyire no mo mla mo asema mo amukunu no
1: sa
0: to aso e
1: ne se bi no manti asema no so
0: a na se obi antie yakopa asema
1: do wa fa oyire no abra ba papa
0: ni ba oti fie mu no ya hwe wo e se de wonu kunu sitie etese ye hwe wonu kunu se de oma wade ye no sitie na ye kon do awade ye
1: sa
0: hallelujah
1: sa
0: ene de christofo ma pa wade ye fie bi mpa obitum kasa somase ne yiri nti menwale da
1: menkwasore da
0: tuaso ye
1: wase se obahwe ma braba
0: ehotie so obahwe ma braba ehotie so
1: ewo suro mu
0: ewo suro mu
1: na mo mama hyehyade nya hunama
0: ni nya mo mama hyehyade nya hunama ni die
1: masawo
0: masawo
1: sika hye
0: na ntade shum empatiale dressing emfama wade ne nkosi hwe to aso we
1: ne mo ma ho sisire nya akoma mu nipa wo hunu
0: hallelujah ene ema kwa awade a ye de kopa hunyade hallelujah
1: amen
0: onyaka fama okunu onyade a fabra eti die ne kunu beto ama ni bia wo minim sister bi ne mpabo akota tie ti woda so firi bi gum. Ade akwa na jinu wiase. Hallelujah.
1: Amen.
0: Oba be sie tumi koton tuma less by 1.2. Na nukuru na mai pebo sie kotua nkola school fees. Ose moma mo ma sesede
1: enya hunama ne die.
0: Enya hunama ne die. To aso e.
1: Manya honhoma ejuo.
0: Manya honhoma ejuo.
1: Eyeko.
0: O Kristo ni ba ma o dress nya simple.
1: Simple.
0: To aso e.
1: Na se na san hu sie na ne boye din.
0: San hu sie no. E na ne boye din. Dia o dia wo sha no fofofo wo ha no. Awurade wo hunu sɛ ne boarding
1: ne kata hunu
0: na tɛ sɛ de wo hyɛ ne boarding na wo hunu no awurade wo hunu sɛ ne boofo
1: efo
0: hallelujah
1: amen
0: enti nhyɛ de nipa hwɛ na mo hwɛ de onyakopɔ yɛ de ade to aso yɛ
1: wo sɛ na sana titimle mu no
0: titimle mu
1: e ma kronkron mo sum nyankopɔ
0: ma kronkron papa bi sum nyankopɔ
1: no ɔmɔ hyɛ wo mo ho
0: ɔmɔ hyɛ wo mo ho
1: ɛbrɛ wo ho ase
0: ɛsɔ pɔ wo mo ntade yɛ nyina akyi ne yɛ brɛ yɛ ho ase
1: ama wo nkru
0: ama yɛ kru no me nua ba wo bu kru ana bible sɛ kru no ne etire yes I know kai hallelujah
1: amen
0: Christo ni ba ugukunu ojidi ni ba kremo ni ba ugukunu ukunu ka ba kunu aka mienu oka mien sa no to aso e
1: ose sana sela etie abraham efere ni
0: sana sela etie abraham
1: efere mi wula
0: ene Christo ni ba afere kunu kosi papa kojo papa
1: black
0: dada black kojo wose wo fere ni wula aha
1: ono na se moye papa
0: en na se moye papa
1: na mo su ahundie biala
0: na usu ahundie biala
1: moye nema
0: moye diade
1: moye nema
0: moye nema ituko Ephesians 5:25 na yen kan ho ko show progress no mami ko progress uko Ephesians 5:25 na wo se kulunum so mo no moyire no
1: sa
0: sɛdeɛ kristo nso dɔ asafo no na ɔde ne ho mae mae abranteɛ yɛadɔ wo yere yɛakorɔkorɔ wo yere ka asɛmpa kyerɛ wo yere bɛma bi tom bie nano mekora mebɛwale wo koraa no na madwene yɛ me mahu deɛ yɛadeɛ bɛma kɔ ahyia ka mea mahu deɛ yɛyɛ a mekɔyɛ wo ho adeɛ korɔkorɔ yere kaba korɔkorɔ na mama so pa korɔkorɔ yɛmi a bi nyinaa pa korɔkorɔ awalefoɔ monka asɛmpa ma mo ho na awadeɛ no angu wɔ se meno mi a no nka yɛwadeɛ mom na yɛnwo na yɛnkyerɛ kwan a nkwalaa no yɛde ade na awadeɛ no agu no ɛbɛda na meno mi a no atete nkwalaa no Proverbs chapter 20 verse 11 mebu sɛ bɛtrɛ deɛ no wɔ se sɛ abɔfra mpo yɛde neyɛ ne hu
1: nonade
0: yɛbɛyɛ yi a
1: na atene
0: halleluya nti nkwalaa no akwalaa no ɛwɔ ɛna ne yɛgya nkyɛn a ɛna bɛmi yɛhu sɛ akoraa wei suban hyɛ ne wom ɔ sɛ yɛteɛ no agya te sankɔle ɛna te nkran akoraa no te kuma se yɛbɛda ne atete akoraa no halleluya awadeɛ no gu ma obi apae ne wei nkwalaa atwituo wɔ nkɔfoɔ so nyinaa yɛ awaregyayɛ ɛna awaregyayɛ yɛtu ankɛdu ankɛbɛte pei ɛna abranteɛ sɛ woagyaa wɔ baa bi woapromise wɔ baa bi woapromise sister bi woapromise bra bi me nuabaa bɔ mɔde sɛ sɛ ɔwaleyɛ a woagyaa wo yere yɛyɛyɛ ma nkwalaa yɛadorɔ yɛ basabasabasabasabasa toa so wɔ sɛ akora mpo yɛde neyɛ na adeade abɔfra mpo ɛhu no afei yɛhu no wie a ne yɛatenetena koraa no ɛna ne yɛgya na ɛbɛtena se atenetena koraa no hyɛka awurade din daa ne yɛatete akoraa no na hyadeɛ bi ɛwɔ Proverbs 17:21 Proverbs chapter 17:21 ɔse sɛe
1: ɔse deɛ ɔwo ɔkwasea no
0: bible sɛe sɛ woamfa w'ani anhwɛ wo ba na wowo akɔla ama ne bɛyɛ kwasea a
1: deɛ ɔwo kwasea no
0: aha
1: ɔnya awerɛhoɔ
0: a wobɛte ne yɛakye wo ba wakɔnom wii
1: yes
0: woba na akɔbɔ korɔ no a yɛku no no bible sɛ ɛna ne yɛgya moantena hyea ntete mo ma yie na sɛ wokɔ wo kwasea a
1: ɔwonya awerɛhoɔ
0: ɔwonya awerɛhoɔ akora no bɛyini ne wakɔyɛ kɔwensyɛni halleluya
1: amen
0: toa so ɛ
1: wɔse na anigye biala ni hɔ ma gyegyentwie agya
0: bible sɛ anigye biala ne hɔ ma gyegyentwie agya nansa no akɔla bɛyɛ gyegyentwie no na kyɛ sɛ na ne yɛgya ntete wɔ m yie
1: ɛnya berɛ ama no
0: ɛnɛ yɛntea yɛ ma o
1: daabi
0: yɛfrɛ nkwala no junia ɛne yɛ junia junia senia ɛne yɛ senia senia mameya ɛno mama ɛwura ma dres mama dres halleluya yɛfuro nkwala no ma nkwala no yɛ tabatabatabata ɛna obi ntia obi bo
1: daabi
0: tane no woyɛ bɔde a yɛtumi kyew ne yɛahwew yɛwiade yɛkɔrepɔto akyerɛ wo papa sɛ bɔde sɛ ne woayɛ nti yɛahwew na papa saa hyiwa ka ho ɛnɛ baatae kɔ ahyia atumi kɔ ɛbɔ bɔsoɔ ɛkɔ skul kɔwane ne pa tikyɛ sɛ sɛ wonim na ade wo sa ka me bai bie wo a awurade wohu saa baatae ne mmɔbɔ
1: amen
0: awurade wohu saa baatae ne mmɔbɔ twadeɛ bi wɔ Proverbs chapter 10 verse 1
1: nhyira nnome
0: bible sɛ nhyira ne nome
1: solomon mebusɛm
0: solomon mebusɛm
1: ɔbɛnyansafoɔ
0: ɔbɛnyansafoɔ
1: ɛma nagya anigye
0: o ɔbɛnyansafoɔ sɛ wotete wo ba ma ɔyɛ onyansani a
1: ɔma nagya anigye
0: w'ani bɛgye wobɛtete wo ba ma na kɔ sukuu ahwɛ no akora bɛyɛ lawyer wobɛdi sɔfo akora bɛyɛ judge wabɛyɛ mp akora bɛyɛ secretary bank manager wokɔ bank hɔ a yɛsɛ bank manager maame nie ma no baabi ma no ntena ɔyɛ na wɔɛ na w'ani nyi anaa
1: onigye
0: ɛti ayɛ na anda 20 blasterfoɔ bɔbɔɔ no sɛ wo ba ne makele asia no mu a akoa ne nyi anaa
1: ɔne bɛgye
0: halleluya
1: amen
0: ɔ so wotete wo ba ma ne dane wonyansafoɔ a wankasa wani bɛgyewani bɛgye
1: nɔbakwaseayɛnenawo
0: sɛ yɛ papa no mawoeɛ ne ɔmowoeɛ ne ɔmanhwɛ ne ɔmode awale dodoɔ ɛwo mma 24 ne 28 ɔm to yɛ guyɛ no awo sɛ ɛnɛ ɔmo ho kyere wɔ mo paa because ɔmanhwɛɛ na yɛyɛ tumi aboa wɔn menyamɛma wo na so bi ne hɔ
1: yes
0: ɛno na ma mɛsua nyasa sɛ ɛwɔ sɛ meso me maa mawowɔ no meyɛ dɛ
1: mehwɛ
0: wɔn halleluya
1: amen
0: toa so ɛ
1: ɔbanyansafoɔ ma nagya ne gye
0: ɔbanyansafoɔ ma nagya ne gye
1: na ɔbakwaseɛ ne nawerɛho
0: na ɔbakwasea deɛ tam biaa ɔma ne na ɛwerɛho sɛ asɛm bi Proverbs chapter 29:15 Proverbs wa chapter 29 verse 15 tete wo ba ne yie paa ɛna obi tumi de abanoma ɛkɔ wale wɔ bi ɔma kwan ma yɛ ntea abanoma no akwara ne de anya wo benti na asori a odini pupupu tie tie asambu o problems wo chapter 29 verse 15
1: abani enim ka manyansa
0: abro sey abani enim ka emanyansa nti akwara wo jimi ahwe no
1: yes
0: abani enim ka emanyansa to aso
1: na bofra wato no sraha no
0: abofra yato no sraha
1: oguni nanim ase
0: nkwara ne bo be yato wo sraha
1: pehwi
0: ye ntia won enani eja ti baabi hallelujah me akosua mansa de me ba we de wo ba ha ya ni ni agro
1: eh
0: hallelujah onu ni ndi agro obese so nkwasi agina gu ani mase bata ni jimi a wajimi wo ba wa wo no utum bie wa no kase obi ba ho amane ni ni agro na kra no obeji na tema yedi ade agu na ni mase wa ma me yura ho ama wo papa papa papa wa ma me yura ho ama wo papa papa wo si akora ye to no sra ha no
1: oma
0: nina enim gua ade ade oso uto akra sa na wantete no a wo ne wadamfo nam ene waka kire wo wadamfo no se wo ye kwahia afi na wo na wo gina hwe wani matwasi asa okobo ba no asa wa fele shege urade din be 17 ne sesei
1: tretena wo ba
0: nti bible sei ne sa ni nti no wo ye ba tan a tretena wo ba
1: na
0: wa ma wa home na wa ma ade ade wa ma mo hwe wa mo ma mo ko school ankese no ene ya besi fie atoka asama wa wa mo le last hwe wa mo so mo wa mo wa ma hwe wa mo ma no hwe sofa ye sofa ende o se nkofu so a wa mo mo hwe wa mo ma no wa mo nyini nchew hallelujah o sha akura na akura ye se o be hwe na na ma me na wu na papa na wu na de on hwe ne ma no Awurade mane tenase. Hallelujah. Enyini che. Because nkwala ne sofa, odo onye obema ho. Oni bi, obeden. Eti wo ye ba taya utie mi na. Na sa wale saya ba wadwunu ma. Hwe ye papa papa papa papa. Enkwala ne awurade de ne ma wonti. Ana wose se enya wukunu, enya oyere. 17 no, wakan ho.
1: Tenetene wo ba.
0: Tenetene wo ba.
1: Wa home.
0: Na wa ma wa ade ade.
1: Wa
0: home.
1: Na
0: wa ma wo kra ade ade.
1: Enika.
0: Proverbs chapter 23 verse 13 to 14. Proverbs chapter 23 13 to 14.
1: Wase.
0: Aha.
1: Emfa atenatene nkame abofra.
0: Ti Bible say, emfa atenatene me nkame abofra.
1: Na wo di abahwe no a.
0: Na wo di abahwe akora.
1: Ongu.
0: Ongu. Aha.
1: So di abahwe no a.
0: Na wo di abahwe na.
1: Wo ba je ne kra afra sama.
0: Wo ba je ne kra ade ade. Afra sama ndo. Hallelujah.
1: Amen.
0: Solomon David ibewu no friend ba Solomon no otu ne for Chronicles wo.
2: Utie.
0: Wo se me ba me kọ. Sure Urade Nyankopon. Hwe na kwa suye na nte Urade akwam na Urade Nyankopon ade ade. E shira wo. E na ba tan sen. E na ye bie ya no. Etu ya ba fo se ye ba enshuro Nyankopon. Hallelujah.
1: Amen. Emfa tenatene nkame abofra.
0: Bible say emfa tenatene nkame abofra.
1: Na wo de aba hwe
0: na. Na wo de aba hwe na. Ene international school bebre ye yi e ma afrim.
1: Ye ja abọ.
0: Hallelujah. Because teacher ni nko hwe akora no a. De mame ne papa ne baba be ye no. Eti akwara ne sey a, ene wa ne se wo sey wo school. Akwara ne so o mumle bebre o munyi o mudi ne wo school mo. Eti se teacher ni na ntia wo ba no a, na che se no anu no. Eti wo se akora ye to ne sra ha no.
1: Ogun o mame ni mase.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: To aso e.
1: Wo se na se wo de abahwe no.
0: Na Bible so de abahwe na.
1: Ongu.
0: Ongu.
1: Wo de abahwe no a.
0: Wo de abahwe na.
1: Wo je ne kra fra
0: sama. Na ene wa nsa na wo je akora ne kra fra sama ndo. Ene aba ta bebre nhwe ye mantie manum bebre anum hwi. Ebinu makọ ye akọnyesafo awu. Ebi abọkro no ya che won ya ku won. Ebi de prison. Hallelujah.
1: Amen.
0: To aso e.
1: Wo se meba.
0: Aha.
1: Se wo koma hunu nyansa.
0: Wo se meba. So wakoma hunu nyansa.
1: Makoma beto meye.
0: Makoma beto meye.
1: Yela nso mani baje.
0: Manso mani baje.
1: Na me se wa ho besa pe no.
0: Na me ho besa pe me.
1: Se wa no eka de etene.
0: Ah, se oba pa ejina ku pege ni no wo ke nyankopo asem.
1: Sa.
0: Oba gina ya fa ne sai, eye MP no ejina parliament. Na wo kasa. Wo ne sai. Hallelujah.
1: Amen.
0: Mami bi ka chebo se sofo. Se me mansia ma wo won no. Akemum ye no kura te se wo a. Akameda akameda. Ibia ye wi no fo. Mikro ne me wo nkwala na no gyai me. Eti benya ba ma bia ma na ntre me ba no. Sabre no so na me ma no wo age bi mu a. Sabre no enye na ene tete. Because abema 18, 16, 14 ne 12 for there. Sa wade ne nguya. Na wo so mutum ye de ye. Ka emi ma me pa.
1: Amen.
0: Because 18, 16, 14, 21 no enye ema adwuma o.
1: Da bi.
0: Ewo ye ema adwuma. So ya ba ya o. So ya ba ma o. Ewo ye de ade. Mama Juma. Eti twaso
1: verse 24 no.
0: Aha.
1: Awurusie na otini ni agabedie.
0: Bible say awurusie ana watimini na jabae dia
1: bedie na de owu nyansafo no
0: bible say obi biala owu nyansafo no
1: ne ji ne ho
0: na ne ji ne ho
1: ma waja no na aninye
0: bible say enti ma waja no na aninye
1: ma de owu wo no ni ehusie
0: hallelujah
1: amen
0: ena no hwe proverbs chapter 23 no amane akai no proverbs 13:24 wakai ho proverbs chapter 13 verse 24 proverbs chapter 13 verse 24
1: verse 24 no
0: aha
1: wase de okra na ba no
0: bible say obi okra na ba
1: no otane ne ba
0: ye ka say okra ba obi a won fa okra aba enye de ade
1: entia okra
0: entia okra wo okra no tembia okra ba no hallelujah
1: amen
0: won hwe wo ma won tire ne wo ma wase de okra na ba no otane
1: otane ne ba
0: otane okra no uno no hallelujah
1: amen
0: say won tia okra na no nchere che wudo
2: bro ho ase ehye dio dia juma ma wo blo ho ase hye dia wo ti ne nchen blo ho ase ehye wo sofu panyina se blo ho ase ba biblia la urade di wa hye no menya kesese mo ho blo ho ase na bible se urade o ma ahobrasie fo so na hand time for there
3: wo do
2: o blo osi won kwan nyira ga urade
3: amen
2: se o blo ho ase a urade bi hira wo ye papa sir. Uti ubi fia blo ho ase ma ukasa anye de na ufi ura mpe wa shem ti assembly ye pa blo ho ase ema bebi awo edu ubi ejuma na wo ya blo ho ase ya na football fo tumi ya de bi ma ne ye mefe bo se coach no kasa chire na no de me se bu na chi
3: show respect
2: nshiran ke ura
3: amen
2: football nti full FIFA fo omo ayipa ye respect
3: ai respect
2: omo moto nshira gaura
3: amen
2: nti o bobo na se onye discipline nti mi mo bo enko wani
3: nti mi monko babia
2: FIFA ene rasta man fo omo moto e baako rasta man fo omo ye respect nshira gaura
3: amen
2: sansuna ye fense football so FIFA so omo moto eye
3: respect
2: nshiran ke ura
3: amen
2: we born you yourself respect ye verse rocky do then you need fourth and third album o nyumbu oso se respect nshiran ke ura
3: amen
2: be bi ura de wa she bia no mi anho na she ho na bom pa ishire ura de na fa no kredi ni ejuma din fa she ho na urade obepegya nimpa no no so bepegya wo urade amu se ye wo bra e de she wo nipa se wo ho a ye wo bra wo nipa bi so be she wase wo
3: sanity
2: hallelujah
3: amen
2: ti ne ti ni pa nti first timothy chapter 6 verse 1 to 2 no e ka asem bi
3: first timothy chapter 6 verse number 1 and 2 atifi asem no se nkoa na nkwadodo awo nkonu ase ye no
2: nkwadodo a wo mu wo konu ase
3: emu wo nwura num
2: wo mu mu wo nwura num
3: se ani die nyina se won
2: hallelujah
3: amen
2: nkoa wo mu hye konu ase
3: mu wo nwura num se ani die nyina
2: enye dua bi ne yabu ena wo hye ase
3: da bi
2: nemu wo ye mate a wo hye driver
3: wo hye driver ase
2: obey the instruction
3: sa
2: nshiran ke ura
3: amen
2: bro ho ase pa foka na meeti ni driver dwagu anya sam ketu akura buti bifia bro ho ase
3: fama ofie ura
2: engo fufu wo cement so ho ana obewo
3: nya wo na si dan so bo pese wo se no
2: abro san so ti ane panyan panyan panyan if you were to them one on or if you were ya wa wi o ne ye boso man kan chira me sama mo ngofu o se if you were o chira o dodo ye mre
3: eh
2: yo kwa do se fie e dan wo hwete sa daka obekuru ma no obepe cassette ni bi ato no abie bulu ten o'clock kim o mu fie wura
3: fie so nsi bi so
2: ishanke wura
3: amen
2: 2 o'clock no wa wodi adwene ne nkota wo fufu adi awie Ishanke urade
3: amen
2: ifie ura kra won tibi ma no
3: dabi
2: owia no abe gira balanda so na ifie ura we toilet key no we him
3: ifie ura betu
2: ti na ti ni ye pa
3: sanity
2: ma wadwene nya adwuma nipa a bohyehye hyenkofo ase momre mo ho ase oma de o hye na se no kasa dodo o cheti no dodo o papa de wako wale wo ba foforo fa ne so ma me na blo ho ase
3: fa ma no simple
2: because oma me o wo wa nko be blo
3: ho blo ho ase ma no
2: then o papa be wale wo ba foforo no de wako awade ase na kora ketua o mlo ho ase
3: so se nyene ma me no
2: be yesa gu papa wade Hallelujah.
3: Amen.
2: O papa so pene yere. Enti wa hwe the best way ni se ada so obadwene ho ana so obadwene na yase ho.
3: Mhm.
2: Isha gura de.
3: Amen papa.
2: Enti uko nya papa wata no no no zibi man kamso so.
3: Ya ne
2: uko yache. Na yase ho.
3: Ani uko yache.
2: Na wa wo tiku amu akotena wo na nanche.
3: Ai uko yache.
2: Oba kona wo na nanso ni bi. Ni nsantumi nsonso.
3: Sanity.
2: Afi no wa jinsamu. Bro ho asema o papa yira wo ne netim.
3: Sanity.
2: Bro ho ase. Oh, wo fa kofa wa betran ne nchen won kan ha. Befo betran chance kesi. Wo abefo betna ba wo fa ne ne matikama. O ba ye wudi na cheki confusion wo
3: bio. Wo be se fie ho nyina.
2: O ke kan wo fa ne yiri tribom sa.
3: Ah.
2: O ni aho blasie ketike tike.
3: Dabi
2: confirm. Hallelujah.
3: Amen.
4: Okay,
2: ya sem ni ye pa.
3: O se ne kwando do wo komi asie no. Mu wo nyira no.
2: O bra bia djuma na do bla ni o su se o bla e mu nyina mu nu enti uni apanyi no da djuma na no ntumi o mpesa o be bra ho ahia ma ne ketiketike o se mo fra na o mu she koni ase no
3: o se mu wo nwa no se ani die nyina se won o se na onyankopon din ne nchirekire ho no ho wura
2: nshake wura de
3: amen
2: o se ko a o mu she koni ase no
3: mu wo wuranum se ani die nyina se wo
2: hallelujah
3: amen
2: mu wo wuranum eh sese mu die ani die kese ye de en
3: ema wo
2: ti asem ni ye pa
3: o se na ma wona wo wuranum agidifo no
2: eh
3: mu wona ni ntia
2: nsha ga wurade
3: amen
2: uko je womo a womo wo wuranum
3: agidifo
2: se agidifo no
3: eh mu wona ni ntia se wo ye anuanom
2: ti ani ye pa
3: an
2: Enya wadwere se bla na ohye na se no. Bla na ohye na se no. Enya wadwere se bla na ohye na se no. Ishagewade.
3: Amen.
2: Enya wadwere sa. Se bla na ohye na se no. Oye wunu yanti ombla wo ase mo.
3: Sa. Ose ma wo mu wo ngwa na jidifo. Emu wani ntia se wo ye onuanu.
2: Tenye
3: pa. Na mo wonso mo yie.
2: Eti wonu ya kura na wonde ne ye adwuma.
3: Ose somu yie.
2: Mami ba ko papa ba.
3: Ose somu yie.
2: Ba bo ne se bro ho ase na somu ne yie.
3: Sa efrise.
2: Efrise.
3: Wona wonya yie no mbrebi.
2: Hallelujah.
3: Mo ye agidifo ne adofo.
2: Hallelujah.
3: Amen.
2: Wonu ya nkasa kura ne ne fiti mami ba ko papa ba ko.
3: Ose somu yie.
2: Ba bo ne se se wo hye na se na se o somu no
3: a. Somu yie.

0: mesisa bio na de wofie kra apro
1: na kwa ho
0: na fe no wosa besisa de ode abegu abonten esa ndi kofie
1: koye bola
0: enipa bro
1: she
0: me na meka kire wo omeye urade amae bibia bi Jeremiah chapter 5 verse 26 to 31 can say.
1: I say.
0: Efrisay.
1: Oh, una bonifo wa me man.
0: Awurade tu nani ya oman no. Abonifo nko a ne gum. Abonifo nko a. Sese unim so oman na etim no bia anyi obi ani.
1: Bia. Hwe.
0: Obi anyi obi ani.
1: Ebi da bi.
0: What? Asol panyi no kra. Oni asol secretary ni.
1: Ebi da bi hwe.
0: Sofo nye sofo kraa no womo mo kan sofo connection no so asofo sofo nye womo
1: nye womo nye
0: yo di connection ni wura wa na sofo so abu wura wa wa wura wa na o ma na yiri ko ho
1: camera sa bobo ho
0: cc camera ye djuma bia nye ne yonku ni
1: na bi da bi
0: o so wo tu na ni a ohun abonefo oman no abonefo sikani brefo pesa mankum nya
1: di fudi pefo
0: adu fudi pefo
1: mu nim o me
0: babo so mo yen kraman
1: akama mu nim o me
0: wo mu nim o me
1: di di wiye sa
0: mo nim se
1: peche dia
0: ya sese sika ne bi eti ya me eti dia ka no hallelujah
1: amen
0: afa yen shoshu ne mu o man no kwa kra kwa eji otutoi ko sho bebi ya nipada kiosu kra kiosu pa nipa num wada ma wo kiosu wada kiosu no ma wo nkwala 5 ama ne ba tena mu a ne ba na tena ma akosini ahai awie ba ko ne so e be kosini ahai oda so da kiosu no ene ye ba bubu kiosu no moto we ho ye ba bu na uduru wa we na bo ho o shan kwala kitin ah won mu guki osuma ya bu buki osuna won mu ni won mu maame nom ni won mu papa nom aye stranded ah ah ah ah ah
1: ah amen
0: obi da kiosum di ohwi ya ne se kiosum no ehihim ehihim sanjo na fa kiosum no
1: ode ko
0: wanti nani akede ni ba ma ne ho soro no na woni kiosu ni nyina wo punum se
1: twawo
0: osori ya na kiosu ni kose ya odemu sa hese kiosu ni sheki esheki esheki esheki san sio na pega kiosu no
1: na de ne koyi
0: kai mami
1: Jeremiah chapter 5 verse number 26
0: Efrisay
1: ohun abonefo me mam
0: awrade tu dane ya
1: ohun abonefo me mam
0: ohun abonefo onko a
1: awo ni mam
0: ana jidie ani apochifo mu bi
1: da bi
0: jidie ni asofo mu
1: ebi nim
0: ye ne jidie wa hemfo mu
1: da bi
0: hallelujah
1: amen
0: ana ye judges mu sese gana obi ani obi ani
1: nje ohun ni
0: ekunu ne oyere ene ema ene eja kura no mesi ene ema kura anyi wo mo papa ni ema ema yetubi pam nkwala ni school fees papa ni se munko school mo na meba no watie si ba bi ama kai madam fubi a okachira ne ba se ne ba be 8 years
1: sir
0: okachira kura ni sa kura ni ko akura no se ya pam no printing fish ana o se won ko na oba ho no ababetua o jina ho akura ni jina ho di se ya se mo kan ni se daddy o yekohwi ni pa
1: eh no ma
0: wa kan anya dia obeba na papa na bon twede e ka na mse mmo no twede e eya dia obeba because eya dia otaye
1: otaye
0: ya pam no school fish ya so won ko na obeba where dodge
1: nko
0: printing fish where dog ntay ade a wotaye
1: ntaye
0: enkwala nyusu where the way keke asana kura be yusu sa where the way no na ya ade a wonim de oka ntay ade akura koto ekogina adaka mu a magistrate edi nanu masempa because isha gura de
1: amen
0: tu asoka ya samna
1: Jeremiah 5:26
0: aha
1: efri say ohun abone fo me maamu otetese de on my yifo
0: butu butu otetete
1: onsusun fide yi nipa

0: akwanso sofo a se
1: ete sex ni mu ache
0: sofo ache ache ache na sofo ni so busa ni se na woni ne da se no so meni da ba mi se se 3 o se 4 na sofo ni kaza ni aka o last 3 ka o last 3 ko si de u ye na sa si su nyina eti ene obi hwe ne ye ne obi hwe ne best school a abete wache ne wo akwa te u hwe na tambe tun fu ndi wonne problem da che wo ma u bo hu se yes se na wiase wu nua kwadu na wu kwadu mankani teacher ni a wo man kofo man ko school da che da wanim obi kuro na wo bata ho a wonne problem e da u benya bi no re ha wo kra wo dia ne dia sister na wo na wo dia wo di wani ba ho se wo kunu wo twia fa so kwe bodi nye ju wo wi ase aye careful check out ade because Proverbs chapter 24 no verse 12 no say
2: so wo say
0: o se so wo say
2: ye nim wei
0: aha
2: de okela koma ni hunu mu
0: o se de okura koma no o hunu mu ana
2: nda obetuo nipa ka
0: nti nyankopɔn se obetua wo nipa ka
2: se de ne ye
0: se de ɔno ane ne ye de ade
2: etie
0: wo nipa se de wo nipa wa wo ne ye etie the Christianity chapter 10 verse 8
2: duo tu amena no
0: Christianity 10 8 wo se duo tu amena no duo tu amena no
2: etie
0: emu na obɛ
2: obɛ hwie
0: duo tu amena emu bɛre
2: obɛ hwie
0: me kai mpa ni bɔ ne bi ni ewo mfiye bi ni efre na aponche agboje se ka ne nna na omde ye park na efu kwa efu na bi wo so a ye pon school awia person ko awia na wa be home ne wa san ko bi wo na ya ko so ha ne ha efu kwa no na ya bo po ye bo bo po na na nko fo tete ye pon school awia person ko awia na wa be home ne wa san ko bi wo na ya ko so ha ne ha afu kwan no na ya bo po ya bo bo po na na nko fo tete hwe na ya sisha champion ne ne topa na se ne yesre ye kro me chefan na na me ma me se ye nko nko fo aduane mra a just start ya fashion ti me dem ne mu hu sha dan sin sa metu me se bon sha bi ya kire ti me dro me so sin sa we me so we ne ma dwen ne me si po ba tre.
2: That's right.
0: Me ye nyina so na mehwe ma me se ma mehwe na chia na magai. E timba mi ko twetwa no board e tutu ni banka e di bibia gu so wie ya me fa o ma mi jesi ni e na no wo me de shabo chia no fresh.